asomdwa bi beto bi so mese na kwan yi na adana yo abu afu awrade do be fa kwan tenene ne so na kwan na debo pe jo sa asomdwa bi to so Peja on sani esra subyo Ah Subyo Ah subyo ba

akawani yebu zani tafriye zana mitumika sa na mitimitsi yamwa ah na minyankopo fa

0: Sir, when you are dear, the panel bears who was wanting. And I did better than all.
1: Oh, there was a yes, I did be at it. I did fire no more, dear head. Now, call alternative when I fall from where no say, I never come up.
0: David, what's up now? Can
1: what I mean, maybe I will first.
0: Maybe we shall say, a dear pan, a Deborah Swan to a sense, a wawoba. Na dia ne ye wodan ti obesu awonte.
1: Kwadwo, sa dia ne se ba ese ayi won kunkuna fa
0: won. Dia dia minima de kodie, minima de kodie akyemu.
1: Kwabre kwadwo nya ne duru ha na nkofo ese boy.
0: Ana me kye o se ye dia dia.
1: Ah, wo de obeti ase.
0: Eh. Abusi afo bi a wo bi amye mo ha na ye mo akwa ba. Ya tena se, efri sa mre ya kosi se no mienu be bodie ye. Eye abin wa ha news e na ye de e ba be sommo na ya ka kye o se se news ye don hwire no mienu ati ase. Eti be di ya chi wo Facebook no so na ne de Jeff Kwame Abuaje wodi atoso gai si mame mu mazo na ye hye se
1: why ne ntem o
0: ai mu mazo ye hye ndodo ase de mfamfa so awu si afo madi ajo Facebook no so na ye ndi nkomo samo krom hia na ye tell say na ba bi ata din ye san se we no the most authoritative news a obi anya bi wa santimam hada Ghana ebi ni apart from nyira na nsɛm ya debe sum no wa udi adanse sɛ nsɛm no edi ka ne ditie na nna ka ka akume ka kire tiefo ne sɛ nsɛm no a utia na wura na ya udaro a sɛ no mu bi hu sɛ ade no awura
1: wura yi
0: fati ase a wo sɛ na mmom sɛ wo da mpa so na sɛ wo twi ho ase agyi na sɛ asɛ mu ase gyagye mi no
1: de bi ah wo sɛ mpa so twi mu ne yɛ different ɛna wo tɛ kɔmia mu so yɛ different
0: gyade wo kyerɛ no
1: de bi
0: mpa mu twi mu na
1: kɔmia mu mama me kyerɛ tiefo mu yie wote akwamya ma wotwi mase
0: and adam person so yo dear traditional sir abuti afọ bladi edi komo na kaka ku
1: yes kwajo
0: so ho ye
1: o minyame adu me ho ye
0: efie boko de
1: o efie boko efie boko
0: onye pa aburu nkan busa o se aburu gunsu
1: de bi onse media nikenika kura mintobi
0: mintonikenika ba so muto
1: Mi moto no reverse na free.
0: Oh okay.
1: Ah, see there ko eni mu ngwa.
0: The radius, and that is good.
1: That is good.
0: Kakaku.
1: Yes, kwajo. Na kwajo bro, we free bi bisa me question bi.
0: Hana free o.
1: Eh, how one come dey me modi.
0: Eh, there some one.
1: Na asamu ba I was say we chirim na tie for so ti bi.
0: Sese, na na bi tie tie. What some na work can master tie contempt.
1: Oh, a general question.
0: Enye general question. Obi afro no adi nkomo, wan ka say radio so nkomo.
1: Asa ne nkomo no, e was say me interest wom na
0: na se da bi interest o ma nya tiefo nkomo
1: sir
0: tanke na ko fe tiefo
1: na e ka ma mi hu ka
0: de ntim hu hwe a sembu ho aye ntim hu o ya ya kwa boni dodo
1: Hey,
0: I need a combo. That's a jewel. Is that a Buddha?
1: Oh yes.
0: Hey, I will see a brand Facebook near you, come on.
1: Oh yes.
0: Kaka kura hawe sa mkwafa ba niye mo.
1: Before the same ura Facebook, kwa siya drume mene da seya. Hey, anam penyufo bebre.
0: Atnase. Yes.
1: Because sa nse fidi enye fidi ketua.
0: Yes.
1: Ye uwe chichini benche enye na enche wasa na. Ewa se ye timi mo mumu se ampa. Yes, ya atnase. E juli ya yencha honom.
0: Okay.
1: Memene de ni pa wa sumbu wa kumasi ha. Kaya du gas and over.
0: Wafa kaya du.
1: Wafa wabie muku ha.
0: Yes.
1: Wabie muku ha.
0: Watia soa deyumina wade hansiba kwa chwa kuonu. Watie. Wasmaminti yungu
1: kufu ina. Yes, wafa kaya du nyangupo unshiram.
0: Wafa.
1: Chesene mpamfo biti se eye. Balibo. Ono so eka hon.
0: Yes.
1: Ena ebony.
0: Ebony.
1: Ebony.
0: Ote wankona.
1: Ote wankona. Na umusu etie ni dindind. E musia uchi emina uni unamba wade sende me hai.
0: Sao.
1: Na mimo udi.
0: Enye nade wona ne.
1: Nade ya mena.
0: E musia fo bra Facebook.
1: Bra Facebook.
0: Na kaka ku. And some of them the dorsum.
1: Mm-hmm.
0: Now, as some back when they say, Open me be via Venu, because he say,
1: Ah, because he say,
0: Aye, yes, because he say, Baha,
1: okay.
0: What's you, Okodo, Coco, for some quarry?
1: Oh, some quarry, dear.
0: Mammy, come, Massam.
1: I saw why you man, no, me,
0: and I see it. Okodo, Coco, for some quarry, no. Your Trinity, and one so. If you have a Zoom quantity,
1: but you can see a Trinity, a one a Trinity, Nisfiura, and now I am
0: Coco, Vononze, Domienche, and I am Yanche,
1: Yamienche,
0: Yamienche,
1: Yamienche,
0: Yamienche, and I had a bread, your Trinity.
1: Okay,
0: now your Trinity, and you know, Penfossi, and you are away in Manukum. Oh, what in cat? I was so a poor barns on an eternal.
1: Oh, yes,
0: or poor baby, I was so an urban Trinity.
1: Eh.
0: enti obepia ha kire se wo no suro ma se se wo suro ma wo wi ase
1: sa
0: ai wo suro ma na sa sam we no aba ha mpre nu edi nka ba ha tete mre mu abra na ma course no ma efem wa ha no ye ba ko fa firi wo de aba be si na die
1: so be si na die yi so
0: enya sam ketwa
1: si mre ani a kire si
0: na wo ba ha the second time yi obenya again bi
1: ei
0: na wo nya bi no Missing ni entena.
1: Okay.
0: E mema nim de pe.
1: Oh.
0: Ale le nka be huni ura na abre.
1: Abre eri de ye. Kwaje ma mi ko Facebook na bua bua ho bra.
0: O mo se dai.
1: Bare bo kwasi o se mi ni a bo signal ka ku ha ya tena se.
0: Ah ya ba.
1: E kro ma ye dia. From to be say from to dia ye ni a.
0: Se obi atia.
1: Abawa root o se hi. Abawa root o se hi.
0: Yo.
1: Alasa me se o se hi.
0: O ba dia.
1: Na oh abawa root yo ba. Abawa root. Mi nim ba bi ofri ba o Facebook.
0: Na wo pen ba bi ofri side dai.
1: Eh kwaje won se na ai lady beach ya mi ho dwo me tin nka che. Mi nim na na otwetwe ma ma so tia dia. No mama ntin nka no o mama hunu so
0: na wa jinchia
1: oh enchia dia ye
0: yes
1: e ti na na tenase a wachia ne dishi nyina
0: wo boss se me nka ncho so otio
1: eh me boss wo
0: Mr. Kofi Adudomfe
1: hey
0: wo shika ka ku otio
1: hey ra Kofi
0: no kan kwasi abrofo bia
1: ah mama chenye mama che urani kwa ku yes ena yanga sa
0: ti nka bo bu bia wa
1: oh
0: se se na so pe joy fo ho
1: ye
0: dia ti adom
1: wọn sẹ brọfo no
0: mo
1: me ka wa ha o be de ti di aba
0: enti where do so mo cancel e ko e de ti bi anim enti me srew wo na so ko joy
1: okay
0: where de ti adom ha ni hira ha
1: matias
0: ye m to awie
1: na ma wie
0: okay enti abi ya fabra Facebook na en ye ni ko mo dia me jeso e ye amansa nyina a chia me kwa jobin emreku e awie me ne
1: kakaku abrantie
0: na ba akure nka ho akosi poku no
1: de bi enre de gye che chini ase
0: Radio Yakubo.
1: Kwaje ozi akaka kuru na ye ukọ ayi kra na Google krofo kra a verify me Google. Aye joy brofo. Na bagu akofa na body zero wo tele brofo.
0: Na ko fit na de keka brofo hu na ba tuno jwa na ofi. Abusi afọ ya tenasi mi edi nkomo kakra bi maka cha ozi tenasi bi na ye tuufu kakra.
1: Yes.
0: Nye se bia nim bi bia chen wa na se nim nyansa che wo. Na da bia me ka kire wo se a refio ho na de nkai kai wo ho. Enti wa wutie mbia ba bia wutie mi firi bia me che wo kwan so nko so. Me da se wutie mi pa ye da se wuni ho ye ni ho.
1: Yeah.
0: San se ye se aboare ntakra no na ma ne ye kese. Na emum se bi takra bone de fa nyam kwate kwanti awie ba bia wutie firi bia che wo. E kwan so nko so papa. Emre pam no ye bo mu nyina mu din Adam ase kwan so nko so. Kaka ku.
1: Kwajo.
0: Enne ma fu sam ne se susu se me
1: susu se me
0: ye ne bro fi ka ne se
1: kwajo susu se me o kwajo ya bro fu oh
0: susu se me ya bro fu
1: oh kwa ani ye twi na bro fu no de me ka e wo se me kire ma o ti ase e
0: ma ti ase e
1: wa ti ase e aha e ti susu no kire se e bia wa single nipa ba ko out se
0: okay
1: akwa we so de o ka me hu sam dodo why kwajo
0: okay
1: stop spoiling me
0: susu
1: se me
0: susu se me
1: o se me dodo
0: ne bro fi friend say
1: oh stop spoiling me where I'm not a bro you can't get anywhere unless this show
0: and we have more fun
1: stop spoiling me
0: yate
1: who say me dodo
0: yes say dodo and then me can't chile obi say osusu say obi she ayonkofo meru na namo ba mprempre me kase obi akohu obi say obi akire no oh bra na sister eh the way we see say ni pa akire ni pa ofra wa huni papa ye bi emrebuo ye wo no ka ho asem kakra
1: yes
0: susu seme
1: susu seme
0: eh wo anya biibia mo ase nya mo no kro no wo anyima ya nso ye seme dini hwe ewia se da bia me kase abrabo no eti ko akire ebe ni mu enye ye enyina ye ekwa ha na ebe ha nyina ye enipa bi mu se mo se nkofo hwe obi be hu na wakeke nanim akire wo sase wo no wo sere nanso ri tim na wa muna wo shea fofura na wa sel na panyi bi kase mi jemse kwadwo ni ndo ye myonko ena me se o yonko ne wose hwe me yonko ne obi a wo ko ba bi na se ye bo mi din bone ya wo gina mu na wo defend me kama pa fa me ho se nipa kro na ye me yonko wose nipa kro na wo gina wo nchen ya wanim no bi bi si a na wo defend wo ka bi ma wo de wo gina wo nti ena wo ka bi ma wo na wo chi asem no wo gye ne sei na wo kire mu se so ye kire afoforo ena me kan chi obi se su se me ye nyina na ye ti dwom eh ani ema wuni bi me ana ya me bo akran akran so na mini hoyi hwesa wo se me kire me nua eh susu se me o susu se me na ensema wo ka fa me hu ya ne wo hu obi adwen se Wey papa chen mien ti wo se me de chreni. E chine bi wusu ni wasa o. E na ya de beye wosa nsa ba. Ya de bo te chino. E nwane de bo ba. E juma ni ye nyina ya timo ni ye ye juma. E juma ni ye nyesike miye bi. Ya papa miye bi ama ye. Obi na biye ni ye ye juma ni bi. Na wodi ya unya kwenye betina radio nusu ba ako kasa ba akuna. Ya duunia ba ako so ba ya. Wish ya wibu e chine wa asime si nyadiye. Hey bra. Una wo ya adi ono kwa. Susu seme.
1: Susu seme.
0: Wa wo ya adi ya adi ya adi nina. Wo bina dube she mu. Susu seme. Ne nipa no kra wa nya ade ne ponu bopini na somasi asemu ye kan sei ye tre ni sei okwae ni sei na nka ye fe no onu ado na okwa se me kire wo bi se me nya ade no e na ye den susu se me
1: okay
0: susu se me
1: susu se me
0: ye nyina na ye ye adobafo a ye wo station wa se me a kire book ma ya me nei me de kai si wo crazy nu mi so ah susu se me ye nyina ya piano aduane ye wa yere ne ma ofie o susu se me na wonya kro gen sa o
1: okay
0: meme ho asem na wate na woka na wo de meme de na wate o nyame adom me de wate na wo nso wo de te sen onyo so abofu
1: yeah
0: ntie susu se me maboa o mre bi o
1: susu se me
0: ah emre bi nanka wo bua da
1: susu se me
0: emre bi nanka de wo ko
1: susu se me
0: me be mu be gye o ntisa wo se me a papa e kakra maye wo no no aka ka na e ka me akoye se e bibirim ha de no wonder ye wasem ye ka se bad news
1: oh
0: says more than good news sad na ni di enya papa ba ye no bi ankai na mum boni ketue bi ni aka no hu hu sa se osu ni mfaso susu se me na me de na abo de wo twesa no
1: onim
0: se
1: ni chi
0: chi ti wo se me na na wa hwe wo de e kina wo tempen foka se mi se wo yofo sa
1: no ahwe wo die
0: no ahwe wo die o wo se me ne
1: yeah
0: apen munyam obi animu na kyina bi nso e obi se we beye wo ya na
1: okay
0: sa nkofro nso kaka kunim omho mabo o
1: eh omho mabo pa
0: wo timi se wo kire obi a wonu kwane enhu se wonu nko na ye na wo die obi ka ho asaba na obu afu ah sa oh okay obi a obi makokwa ye de ya susu se me na se die wo se me no sa na obi nso de beye wo
1: yes
0: obi aboa wo da se waka me da se akire obi da enyina ba bi mondi boni da eye no me obi a wagye nanima da na se na kire se mre bi mu odin wo so wo nsa boa wo ka woni ho anka ebi anka obekọ woni ho ebi anka ho bekire wo
1: ka ho bekire wo
0: na wo tima da na se emre bi atwa mu na de na ba ya wo ka di boni afa no hin e die ni si wo sache jama se ma tumpanya na bra sister ye nyina na ye ye ayonkofu a menu tifie yen yen sibi brought we yen tobi e den nyina na ye han light be nyina na yetua wo se bi kire fie wura sa ma se sei fie kra kmanim krampa won chia me oh ye tam beso am ye tu susu se me
1: susu se me
0: wo betena fie kra na nye wo wo ba afofre wani mmo bura saka na hoho ye ne wa na ye kọ na eba ye no akọ na etwa bia mu adi ene die unya baabi gyina etintim wo nase a yetifie ba akwa ye han no ene wase ma kire fie wura amenei efie ho ye humse ni pabo ni ni au enu susu se me ne dan nye ye dia wai ye nyina ye betu akọ ebi krampa ebrebe so na ye ni sika fie be pam ye se ye nkọ susu se me unu be basa ko she mbi mu ti ye susu se me kakaku
1: kwajo
0: ka bi susu se me
1: kwajo wa kansam ni nyina na mami kan kire matie fo se sa dwuma die we wonso betime de wadwen kire ba
0: okay.
1: Eti dwani e Facebook e ye nshira 104.5 susu se me dwuma die ana se asema ye bubo so yi wo do de to wa beje bre akenkan e de amam eti ni ewiase na wote no unu obi na tifie sabi enyema oyie ni nyina ekoyie ma na so wote ho na wo sei no uni obi na wo adwumam eka wo kwa na nkemfa bibia ma na wo dise ne kire eye ebia o manager na sa opanyi bi susu sei no hwe mantam adwuma na wo ye adwam ho na wo te no enyema wo to no wo dise enyema ne kire obi se maame we die se bi se bi nyema na wo to na enye papa
0: bebi
1: okofa na enye papa ne nyema ne susu sei no susu sei sa ni pakro no uti ase mo na mo ko na mo ba mo ni na na eko e na e ba nyina nanso no ensema wo ka wo na chichira afofra wonom e wo honom enna me nu ka se wo ko kaje tia obi ni obi di dwa ben pa obi beto ade o se na obo na ni a kire ne de ne nye ne de o se no
0: susu sei mi
1: na o se na obi nya den na firi susu sei ni pa wo ne ne te wo ti ase ni pa wo ne ne kwa so le susu sei na kristofo mo anka sa ye ho ye ho na mo se mo ho kire mo ho no mo enye eno nkire kristofo eno obi ni obi ti aso le dem kura correction na se atade o se kura no wo dis na wo se no
0: Sister Iba so la se
1: Natadia nyefe. Natadia nyefe. De bia ne pa boaba ku de bia wa chim duku ba ku de bia wigi ba ku ne se no se ni pa su se no. Tobi mano. Su se no. Hwe no won se obi anjire obi na de ugu no eno na obetwa.
0: Ah.
1: Oti ase e. Eti wiase na yete no uni obi ti honum. Anase uni obi boabra bobi na wo disi na chi wo disi ne kire ne nkrofo anase ne huni pa bia sister bra. Ebe kwa sabe si usu o, eti susu se ni pa uni muno. Anase susu se ni pa wene ne tiye jube. Susu se ni pa wene ne tiye brononso. Susu se ni pa wene ne tiye asore deyam. Susu se ni pa wene ni tuwa namo. Be very careful. O sore ya, na woka we wansem, o de kwa ha, na
0: wode kwa ha,
1: o de kwa ha, na wode kwa, na wode kwa jume, na wode kwa asore deyam, na wode kwa jume. It's no good at all, at all. Susu se no.
0: Joy bro, funa ba.
1: Susu sei no na ye den a wudie bedru so because na wu kan se mboni afa nipa no nyesa na nipa ne tie na so na wu se ni kire obi afa ya nipa ne be wu se nipa o so ye pose he bra kwa dwo bra kwa si bra kwa ku minim se sa wan ye sister we asema wa ka fa ho a kire me no hwe nipa ye susu sei nipa ne nye
0: susu sei nipa
1: na wudie dru so a se de wu se obi de nsaane kwa dwo asema ya wu kana ma me nya hereditary ayi bia Tese na mabusu yobi mwa ya wanti asye. Abusu yobi wawano mwa sedye nisi nini na eye yeno. Omu se mkwafosa abu onsa wonsu na woba na atiesi
0: uso. Atiesi uso.
1: Eti ya nena meka sa ase mwa uti wawano mwa. Ense obi.
0: Obi ya se obi ya abusu ya mwa saa. Asume si madomu ya beifuwa nshwe wawamu. Shahafuwa.
1: Shahafuwa ni.
0: Hey.
1: Hey. Na wale ni mutina. Obi ya ni mutina.
0: Who knows tomorrow?
1: Who knows tomorrow? Nobody knows. So don't destroy anyone. Ense obi nchile obi. Because we need the better way, China. Kwa mami fancy na Facebook ne biya be
0: Google. Kaka kumeda se etiye for wabe kabi. 03220 835 81 835 82 835 83 Na wabani ya dinko mo susu semi yo bra susu semi. Nene na semi ya China. Binyame som faswo. 03220 835 81 835 82 835 83 Yeni na maba wani ya siswa ya bobra no. Na afedi ye makoshi ye bema ibina mbina beche wa seme yonko mikru niyo wako seme brahmi nubo ye nina wako kachirenu au susu seme na unye kurojen mami mkwa umana so na ye niye tiefu ni nkomo hello ya yeah, susu seme yopanikese yonko
2: Oh, dia no my house me say. Dia ko fi guatin.
0: Me da se ko fi.
2: Me da se ko fi ya se.
0: Me da se ko fi me yanko.
2: Ah, me da se ne mun kran se ne mafutu a me menda bia mode blaye.
0: Me da se ko fi.
2: Su se me ala na me no wajuma mu a twita me nantine. O ka me ho asem. Ano de e muwa. Dini bad one ma se twita uni an nantine. Su ka obi ho asem.
0: Au.
2: Me da se ne mafutu.
0: Ko ni ya me. So me da se papa pa su se mi o. Susu semi. Open the case. You are free.
3: You are free. My Anas. The prayer is Jesus.
0: Anas, you are okay.
3: And then the more my kind, my real vision.
0: Kafra.
3: So me ye Juma wo ekwangu we.
0: Oh.
3: So me nyako. Me ne madam fubi. E di abrabo mungkomo. Obi a uche me tini ante mungkomo ami di. Ako kanchro oba me me ne se se.
0: Oh.
3: So me se me unkuna me boni dam.
0: Oh.
3: Papa. And the mama me ra ku awie yi.
0: Oh.
3: Papa.
0: Oh.
3: Oba me ne ne da sole a ya wu akwara ko onya wanye. Me da se pa.
0: Oh.
3: Ani mo fu.
0: Anas kafra. Eni pa nye o. Pa bi hu o. Hu. Hello, me ya fe mi fi.
3: Se pa cho me di ndi sankwan ke te se ntado ati mapon.
0: Sankwan tu su se mi o.
3: Ojo. Ya se mi. Nipa yen ho ke se abua kuye.
0: Au.
3: Obeku hua ma wani ya se tara tara ni se dia ho ya ta. O vie ya no di se to so ki lo.
0: Au.
3: Bo dia ta ta ta. Anne, bo dia se me no ben wono.
0: Okay, me da se pi me yan fe e fro djuma di ni nyam fansi ya kaka ku.
1: Yeah, kwajo.
0: Ati fu akabi.
1: Yes, ma me ko Facebook won so.
0: Ken ka djon cheri bi gu pa. Eta ho.
1: Eya Justin Wan, wose wo hwe free Afran Prince ma me krobo.
0: E ho
1: en wo hwe ye. E na afi so ya len kon se wua, o se dem life. E wo se wua Lake Road no so wa, o se abi wo ha no size. O tia eya Honorable Hamidu Bosonchi DC na afi so Honorable eya Raskuku Akito ono e wo esre so. Sa so na eya Balibo. Balibo so hwe dwuma din life na adutwum a
0: Tonto City
1: Tonto City
0: ezia ya
1: wa ba kuma ba kuma se
0: e so nkena na nko ba na de nketim na ma
1: wo so wa adwato ho no obezi sisi ya no hwe dwuma din life pa Baranski wa sisi wa so sisi say me
0: oh
1: o se dedicated program pa Samson na eye anane kunsu kodwo krom o se fantastic show ba ko pe
0: e na
1: ono so e de ba e Kedu Gas and Oven hey
0: wa fa kedu so me ka che wo se wo te asore dem wo no
1: fantastic message God bless you
0: like what I saw them
1: one we dey aba Asare George Asare George Asare Construction for o say a fantastic or agric abura so one penny pa edema Asare Construction agric abura so
0: yakubo nshira
1: no
0: dey say susu say
1: e be bian timi
0: na yete ya da bia ye mwani gie e kire bi na ba wi sekoyo Nay, that went to Aza at the pine.
1: And now, dear, what you want so quiet day? I never was at the Okohoko yet day.
0: Have you in 2-2 for Nyatinkana?
1: Oh, David, that's what I think. Come on, as what I think. Cadia,
0: we are 2D.
1: We are Mr. Crowbarnado for 2
0: but I'm not to be a henny.
1: Kadanya izo.
0: Isu seye o.
1: Isu seye.
0: Na ubia nuha. Oya perfect.
1: Dabi.
0: Ubia wane nenso.
1: Ubia wane nenso.
0: Ndise mi nenso ba. Ngonya abotire tuzwa semi. Nebi ya wu nenso no. E che mi diye no.
1: Yes.
0: Swati asye.
1: Yes.
0: Kaka kuna watu insema si.
1: Yes.
0: Mame mfa mfiri awe ako semu numu.
1: Aha.
0: Yewia ni ako social media trends no.
1: Yes.
0: Ne nonso nsami kakre si wano nso no.
1: Ye dia fao.
0: Yama etiefu wansu etimia hubi. Na kaka ku.
1: Ya kwa jo.
0: Na ayi na watu imu. Ewonfimfim mantem mu mankesim
1: yes
0: enkwanhye bi esiye
1: mm.
0: Na Toyota Voxi yesi enkwanhye no esi ewo abo junction
1: mhm
0: eno wo mankesim
1: okay.
0: Enkran kwantempo ne so ni nyina ene se Toyota Voxi bi a eso enipa enkono
1: mhm
0: ena akonya enkwanhyia
1: yesem mu
0: na kakaku a se fem
1: mm.
0: Enipa epira yere nye npaketoa na de ma wura hune se akura baako Jeff na ho
1: Jeff wo ho
0: Jeff fa video nto suma me
1: Jeff wo
0: akura na wote ho no accident ne de nfa to so
1: mm-hmm.
0: Akura no hwe de we a car no menim se esama so to you se eye de yo na ohu se akura no au na
1: au
0: we ye enipa na wo mu apira no
1: mm-hmm.
0: Video bu ho a akura ne te ho a che se wo hwe akura hu se na nima dufu
1: au au
0: kakaku
1: akwanhie ye o
0: na akura baako nso na omode eyi esi ne suwo ambulance ne mu no enkwanhie de bie ka ho asem o
1: akwanhie yi o
0: me se akra ndie ne ma wure ko a che se o ntimi hu se ne ma me afiri mo se wo mo a ono mo nam na afiri mo abusua bra Facebook enjira 104.5 na behwa de
1: kwadwo ye ka akwanhie se ne bi ntua ya na hu de we si ti o
0: kakaku
1: ne bi toa
0: se wo nya nkwanhie ho na se wo anwu na se mo akra ne nie
1: hwe won de da so no erade abusua bra Facebook is a 104.5 bra behwe sisi ya bra
0: ade afa no kwanhia oh accident
1: ha
0: we had a bra ninu aketoa na mo force wadem fremesi ne soa enwumre o na fire service fo du wontem na hwe akura no car no se emuni fasu o ene wabro bro form na nim wako owo ni nkwankwa ntaba behwe no
1: ah
0: akura ketoa we be 8 years kura wo nyawo
1: onya osa kura
0: osa no wati kese wati wono like asi wo hu na ebi nso na afiri ma ye tamwo mu no ade e fe na nkwanhia wo accident
1: e hu se
0: bra ebi nto wo da odwin se bia ye ka e tra na nkwanhia to na se wo mu bia nyame anim nokure nie ho na hu se nipa kura na mi ase kura ye se
1: hwe
0: kaka ku nipa dua no osware so
1: ye se hwe
0: like che se
1: nipa yen se hwe
0: akra no kwere ma wure huwe akra ne tewo
1: mo bo se akosi se se ne ma me we se ne
0: ya ketwa ne adi na to we de mframa esi ne so ene ya di obi nso abetu na nima wo no de che se wawu
1: na sa vozi ka ne de ya ka ho asem wo krom ha ka na me ya na me fa blame ma mo mu twi no fa blame mo mo ketekete ba kokra
0: ne de nko
1: ai ba ne agi sa ka ne tumzi emfamfa nipa nko kwan so wo mo mu register ka no
0: kai mu ha hwe nipa
1: awuradela
0: che se e pima ne se wuwu ye bafua
1: oh wo de ne bi kura de nansan ba ku bi a mehwe ye a che se akwodo akwa bi aburofuo ko be ayi e
0: che se e kwa no nam so no kura de
1: oh wa tie si aburofuo ne se de osi adu aburo no
0: ye nya no nkodwa muru o
1: it's too much e bi so ne nam forest mu bubu nua sa
0: ka ka ku
1: adodo
0: aya a droba fo munya abotre
1: munya abotre
0: eh hwe obi na da ho no
1: eh ono da ho hu me ma ku ma ku ma
0: hwe obi su nie nkwanhia
1: ha
0: ne tebia sesa kaka ku mu nkwanhia se ya ho na de mu hye me no
1: eh nkwanhia unye nye bia
0: onde ka na ye
1: eh
0: ohun ka no
1: na mu ase konku no
0: hwe da bre mu mi fa so
1: abudia be he
0: be hwe bi
1: be hwe ye ka ni se ya wo hu ye kani se ya wu na
0: gugu ye kani se da se wo nka ho wu ni se we de
1: e normal
0: ene wo ntem wa na me ka cha wo se oni pa bi a wo fro ka wo nya tena ka ma wo nkwa na ye 50-50 wo de fa sha obi sa na wa nso nyankopo okura fa ma wo se wo besia firi sa konkunu ma tena fo mu no ene kra ya sem foforo
1: ka na mu
0: wo firi kra ba man kasi mu we he de ka ya ye ni pa o kwe mami bi na twe hwene nan awurade wo firifie ba wa ankra se wo kwe bubu afuo be hwe bra Facebook wa afuo ni be hwe bi
1: enipa
0: nsa hwe Enshiraman 04.5 and that's one.
1: Na voz ni die Ghana. Ya so ding.
0: Che se adin chima adin sama won tese sika we bi nya accident da.
1: Eti kwado o tu kan wa miti police barrier bia o kwa
0: na. Na na o miti police barrier, police barrier ba ye dey. Police barrier no ba ye dey.
1: Yesi e ma ye fa ni pa family car won wa
0: gbu. Na o da bi o. Wa mu e register gya tumu se ye police ni no nya dey. Won nyina car ni se nipa ni si for ma na ase. Won o gina wa o hwese bia won fa overload. Unkura enuboni bia

0: ya kwa akoto no
1: awurade
0: ami
1: chese
0: ha dwen
1: enkwanhia ya ade a nyamie no nkure nie afidie de me chese
0: ase ekohunhum dodo
1: ekohunhum ade chi ade sem bia na nsen kran kwemwa no kwazo kwemwa
0: kwemwa sene kran kwan
1: yes stc bus ne fuel tanker bi so le po wi mu eja tom chese ade chi ade sem bia nkwanhia chese kwama ka afro kra ehu kakaku
0: obi ne da ho no baba ne ontimi nye hwe
1: na wodie mame sa enkwanhia kro na nso no me de wo ayi kentampo ene
0: na
1: kwampe
0: ye kan say na mina na miam sisi mi o ye si akra kumase sesle hatre hatre me kura me sensuro se ye nyina ye kwe ni hwi
1: me se
0: kas ni bi wo kra na sesa eferi a wuti entia na we ye nko insa ho kakra na ene hwe wanim ni christian ni mudi
1: unye
0: kwabra ne baye
1: na me se
0: to akọ benkum no to akọ nifa
1: gana na ye nim de ye pe o ekwan ya ye pre ahansi ahansi eye o enso bibini kro yan ba ko sister enim se o kwan we de dem amena
0: no tia sa
1: no tia so draba ye ko because when so bi ahia no to obeda che se na se ye wo kwan ekwan edweso to idie se ye tutu enso kwan jesus so de
0: bi enkwan
1: jesus so
0: beti ane dwena wo sima no otonko
1: ye bi na kwese baifuo enso yesu se yesu ne ban kakra wo ka atwe ho a ebeboa o Joba ni bu ho be di ne huni nanso no be di na san ba besan no
0: ah
1: eyi se wo kokin tampo nofo nso an kwa hie
0: eno
1: kwampo de asifu atanka bia eno no eso eso fanwo a eja kotom
0: fan
1: je fato so
0: mo hwe ne cars no
1: ene ja dam
0: bu
1: da facebook
0: na me ne wonwon adraba fo ni bi so aso odia to the say car wu kwai ye from bi temperature ye kura ye moto ye kuta ye kura na ye de ko be temperature bom it is a car na ye si a be signal say car na ye si spark na nyu kakra nsa no akọ wo kwa wo jinjin di en wo jini tie di wo tie so hu no kwa sa car na ye si a be signal say car na ye si ntwen jina ba bi na nyu kakra
1: abusu ya bra facebook we
0: oh
1: kentampo north
0: oh eja na demu
1: eja na da kemu
0: eja na de na si
1: kana efafu e no ebi na eja atom ya buruburu
0: buruburu we gura ankopem he kwan fifi
1: we ono akono na eja atom wonam kwan so na wom
0: e ka ba no
1: e no na kaka ku kan bi o aka no kotu ensu okro fa bi mu
0: won fa won hwe
1: ono de onima
0: so
1: oti aka no so
0: aka no so ka uso ani a din kama ni nyina so kakra be 10 minutes so for to be kakra bi won you see
1: se
0: e bi ha nkoye e o video atre mu a webas
1: on e kro no ene jadam no ene e hye e wo kentampo kwantimpon so yi e jadam a eno so e hye we dia nyame a efa efie nse obi amfiri
0: obi amfiri mu
1: because ka ne hye e de ya kwa we won tnam
0: obi dwane
1: akọ a enye asem ketu akra a eno so e wo ho na kakaku ma memfa wo mra aputu oja ha
0: e sira so aputu oja ya
1: ai aputu oja
0: ahaye
1: se ho ye ye fense
0: bosumtwe
1: yes yesi eja bi atọ adankra bi mu wo ho e kọ wi ase papa bi e wanya 89 years wa hye afa mawu ana da
0: oh
1: ana da so no
0: na ka papa yi
1: abu sa me ha de be
0: ha onya kupo me fre na
1: kakaku de hwe so betimi a
0: abusua entwa ntuma fitae
1: kakaku eno da ho no
0: oh
1: papa no kwa mbohwe ada bre wanyini
0: enti
1: o fi a omma no home care so hwe na so papa mpes
0: okay oh
1: ti ejani shi sana obi ejani no
0: oka da ebe sikura na bre si ye kro bia ni fio ye kwa adwuma ko pe bibia bedi eh ye jeye nana wo fie ye kwa bo
1: ye kwa bo nana na ahinda ndia so no
0: oh abusi adwa ni facebook e da so clear
1: na ba be abusi adwa facebook ade
0: kwa jwa so wada sebi enso ewo nu wo ja na ahinda dwro be e ha adwa abusi adwa ni facebook nyira 104.5 we ku ade bra be hwe bi bra be hwe bi papa no wa hye no ha awra ho ye mabusi ani nyina ya akọ
1: kakaku
0: asefem
1: e ya
0: asefem pa we wire mfi da
1: au
0: we ya ni nana o so ya ni bo so ya ni wo ni nana no ni ofasi no wire mfi da uhu ja na no di ka about ne mom ye besre ye besre ye besre abusua sa ayi electric gadget ni ho kwado efie bi o hod wo kurom hanimu a ye si ye 1957 ye yi wa ya wo fie ho da
1: ayemre and can you answer the prayer free
0: prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free prayer free

Yo, ma due die ma fifi ma pepe mu akopa akoda bi abra betnase ma kopa akoda bi aba the whole Ghana the whole

0: na me ma part so akwa ba part on how to say
1: nyame adum
0: eh so hu ye die
1: nyame adum
0: e den yakopon ase kwalantan una ye mema ma me di camera ho no kwalantan di ti na mema e pe your young girls
2: Michi ya tie fo nyina
0: tie fo jesu
2: mo so fo kwalantan mi amini
0: ma me jia obase wa adusi ana mina esi bebe mu bia no mecha mi se nyame adu bia we
2: bebe so mini minti obu yanka so ya baso ya ni aba so bia
0: o adam from which ya
2: flow bia from
0: mina esi flow
2: hey last week to frame
0: a flow
2: I no se me bana so bia bia me namu de me he mi aba dia me ti nyamba ya baso ya ni aba akofo no so e beku
0: ani ya ba ni aba akrantene ne ba ya ba
2: ibeseno
0: kola ta din ti na ma ma ma panimfo o mo pe ya youngest an e de bintra
2: ade a ma mema ya pe youngest because youngest a nyo obi e wo 6 years he age of 20
0: kromo nyini be wo pani bi a me wo na yi wo me fonso Mayinia, Yaninia,
2: over.
0: Was it?
2: Would you have 20?
0: Would you got 20?
2: I have 50. What's what is what? You be answered.
0: I don't know. I'll call you 18 years. We are calling you
1: 18.
2: You have 18. You have 20 at your corner. 80 for Fachemi. You have 20 for a corner. Or from one corner.
0: Akono
2: akono poronu ni pedo ese si o kirewa fa akono akono bi ke bi akono a akono pa no fo eto
0: digirigira ha
2: so ati ase tema mpenifo no pe that age no mu akono so unya panye mu kakara na ni afia uro ni pedua ne ho a madu akola le gina ho se akono akono che panyi no tema ko panyi no Nkwara ho de mu akono.
0: Nkwara ho akono.
2: Oh, bibiri. Mu akono pa.
1: Mu twene woni mu woro de.
2: Eya twene hia. Ye ka akono asem.
0: Akono. Ei, e twene nkwara twene mu twene akono. Emu timi se de de woni enye ho. Jeni.
2: Wo se o ka jeni. Ye ka akono asem, ye ka jeni asem. O mu akono. Woni akola o mu akono. Na se woni ni gura de mu a. De obeye wo no. Penu ko woni ni kwana. Won timi won saade no
0: mhm
2: fati ase nkwara ni bibiri enimdi
0: mi age odi e ho
2: di obe dandan so de ko sio to flam pam no dandan no
0: mhm
2: na dan ko kakra fa nchinchi mu do ni padua ne beye no a so abi me du di mapem
0: mapem fati ni nyum no se de du di mapem
2: mhm de kwara odi e mu akon ti mu se penu mu pia kola bia Eye se e bia onim de wo ye. Be ma bia nim de wo ye.
0: Mhm.
2: Me se ti fo, mo bia ko fa kola.
0: Kola de ko fa de
2: se ni
0: no ene be dem.
2: Mhm. Nto fa panyi mu ofu 20. Wa pemo aye o 30.
0: 30 de wanyini. Akwara sana akwane kan ye.
2: Wati ase.
0: Wati ase ma kan ye. Wati me di abra na me ka nyam se. Me di abra na me ka nyam se.
2: E bia abra na be di no. E di abra na bia 40 plus. Eko ni 50 more than ago
0: ngoi ye wa pani bi so wa
1: eh ne twa de woni di
0: senia ne twa ni siti ano wo di twa ni ni pa a pani bi wa soro
2: fa anya twa na wadi ni nya yo anya twa na wadi ni ni ni hia ye akono no
0: ha asem ni point no
2: akono no ho se akola bi wa o onyi ni o so ro no ho na hu a no we ni bra akola no adin tia se body nu eye neat
0: e neat
2: body ni e kama so ndi be ma de osisu a na o pese o ni o ba nante a fa body ya eye kama a se mbo ho nya problem nko fa age me me nya asem fa body ya eye kama mi na me kan se e twa sweet e twa ti se nwa o se de nwati e no
0: nwa
2: se de twati
0: e twati se ti na eso ba bia se wewe nwa
2: oh
0: ko se nwa si twa
2: e se nwa no e na chemicals na ba nti no wonya fo mu den ka
0: na fo mu den
2: wonya fo mu den ka sa
0: ka ka ni bi
2: wonya
0: sa
2: so bi nya ka kra bi ni bo

0: nti atwa die efe akono se nyame bodie nyina nyame nyame abodie obo nyina die efe pa wo yase pa yetwe
1: etwe
0: efe chem bia wo yase
1: etwe efe pa ho
0: efe pa pa pa pa pa pa
1: opani bia se mo kan ye wo se se ade achi na se utie ya rato ye do bi twem na hwetwe nim
0: wo hwe ne se ya uni ha
1: ho beto
0: uni problem wo pressure beko wo diabetes e beyera
1: ehh
0: wo stroke be fru ni padu yanim
1: kejetia
0: Fine. Take a bob, you go on board the engine or the tracy in the panel. Take the idea, Catahono. In the man, I'm a banner, the encoram a banner, the more corner. Me can't die down.
1: No moody.
0: Eh, go here, call me the moody. Or so, Bemem, only seen a new museum or castle or tafframa. Yamia, I'm more sure about it. I made a few room.
1: Ah,
0: you all sure about it. Yemuno. Bu bi sa se e fa na madu.
1: Ai pani bia de bia wo yeye. Okofa young gabe. Ne wanyina ne wanyini. Pani ne ma gere da honu na wo yire no fu bua na gere hwe ne se ya wo so. O de akra o de opani o de da na
0: madu. Mi action ma.
1: Ana akra ne betra ne so. On wine is a fellow penny in whom it. I thought you say, hey,
0: sorry, What did you say? I could be so everywhere you go. Maybe you're a man,
1: or maybe you're
0: a man. And I'm a black, I do see canoe. When you're a colour, who knew about Diasia, maybe you're my only problem. Oh, how you know I love you? Dear, in your class today. Men can say be off for secondary school bar. When in you are braboom, they call him a dorsal. Wish your penny will be or no by 90. Ubre ho ase do be ya ma onu mane hawo because so se man ho akono ntino panyi panyi bitam akola bi netu kwan a wa panyi wa wanyino ah ana ma tole da kola wetu kwan ban onu mudie do ye panyi mu no onye sade ni ma no
1: akoda do se timadua
0: sa
1: ana ma bre wish ma bre
0: so se akola bi onu dia ofa do be ye onu ubi se asa mere kwa masa ko hene na chiri ba ko hene yimba de oyeye me no
1: yo
0: ti di ya
1: o se di oyeye
0: ko lan so
1: be do oyeye
0: ko lan so no mu akono
1: akono akono mse chena sa
0: ade na ye me ye pa me dwono ma mentia se bebre nim toma bo
1: omo motoma
0: de bi ho ne me ha o pa kita me
1: eh
0: be ma so de okoti be wu a onye ho toma pe na okoti abrem
1: apeja
2: be ko so ri die
0: what you say You see, wake up, cry, book, cry, and fat. Aging found co. 18, 20, 25, 40, don't call
1: work. No,
0: because of any people, the animal, eh, Jenny?
1: Indeed. What did you get?
0: Ah, don't know. 40 intimin yet. 45 intimin yet. 38 intimin yet. Age of 20, Eddie Bano. She wake up, put on the old marker. No, no, Jenny. To a true knocker, so doer. What was a kai? You may do the mapping.
1: Of him.
0: Then, yeah, and yeah, 40 in Colonel Benanti. See, we are here.
1: At the Encolano, a bassia. So, when the penini is here, or my penina casa et sinner, ne de.
0: Say, I didn't know ye, and ne dentin away. Ye. Do I am an abroso? Now, what time I did be a manna, a way out open him now. Ye did it, you. Nye die eni die die ni de obedi na wani baji wo trim
1: ana tina panifo sa kuni oni akwala wo hono na akwara ni jana panifo na sase su
0: dia akwara ni ya panimu nu panimu ti menye panimu ni sa oba akwara no do dia panimu nu oba panimu ti menye panimu be ma ni sa
1: ntun ye ni sa
0: fese wo yese uno oba tam wo be ma shi na nim no do sure about me no diagro ya ke de onso mo yo na ke de onso e yo bi mo ti me je Mhm. Kese wono ona kola pie, o se nyambo trema me, me pere ho. Dia kan nyina ye wo dia. Na tum eyes broke, a show room.
1: Kejetia.
0: Ere mo show room da.
1: O da makai.
0: O se ase kura ka dia ye wo.
1: Abu makai former minister bi. Ana ababa wa mini ni pie. Na baba ana ko de se no afata kra. Sa takra ne se fete takra o se dia yo. And that's what the Kunun drums up
0: Mwa kono, mko nye dosa 1 and 2 ewa 2, ewa 4 dia, alhamdulillah.
1: Wewe.
0: Hai, wadu heavy.
1: Nubuwa nwa kazo se, e 2 kwa, nadie ne mamema mwenigi 2 hongu. Wazo 2 hongu, okwa wini 2, e kwa nabidi, ane ne mamema mwenigi 2 hongu.
0: E 2 shatade mwa efe.
1: Aha.
0: E 2 shatade mwa efe. Aya humka. Ubiye ni ba 2 na hongu. E 2 dia shatade mwa efe. A humka. E ni jie.
1: Ai se nufo so e.
0: Ei, nufo kwa de fanyam.
1: Nufo. Na te nufo no wudima utimi num ko nura bia.
0: Nufo na ye no.
1: Na ne kase no.
0: Nufo na ye no no nche se ye no nufo. Ye no nufo de afa adwene woni padua dim.
1: Nufo no.
0: Ye no e de afa adwene woni padua nim. Se ho na nam ne nyina wo.
1: Ne se nufo ne enso bibia mfiri mu ma.
0: Nufo na wo mu hu hia ye. Nufo na wo nufo mu ye hu hia ye. Ye penofo no de ya ade. Eni jie ti no nofo. O ba so no nofo a. Bi so ba bia, o ba ho be ba ye no nofo.
1: Ti yimanya no mu o mu atinka e wo mu nofo.
2: Do na.
0: Se o atinka no nofo mu a, me de me ho ye ho ne ho ne nyame. To ho na menom. Na mase nya anu kakra se mu odin no.
1: Mu odin no.
0: Na me bo anu se dash no.
1: Dash no. Mood, says mood.
0: Me bo anu no se sa, na me sa na mu we se sa de mu e dene. Mose no fawe din din din. Wadi ase, ati no fawdi ye eye. Ya buwa mo ni padwiano. Wadu wadu ni kura anu mse. Ya wadu no die. Ni webu wa sisi susu kakara kakara de. Ede mao. Ati no fawdi ye buwa ye. Bema wame pene fono. No ni mtu ni mke die. Ati no fawdi ye. Bema do unya no fwa. Nyabo tre. Numbako. Uya. Wako numbako. Muntimi numbako wa numbako. Nafo bako bodash.
1: Eti kola ntan etuo ene no fori e pa na
0: kwene. Pelo fori etuo.
1: O pelo fori se etuo.
0: Bibiri. Pelo fomu emu se edu.
1: No fomu odu.
0: Ah na.
1: Na woda no twa de to so ene se kutua hina so be o be no twa.
0: Twa me hene. Me hene be de tia. Nya no fomu odu no fa. Wiya won xie bi de ntia. Otima no mo ama ho aba na de twa ne konya ndie.
1: O be no no fo na.
0: Mwa ma mwa ba. If you come in here,
1: let me tell
0: you. Debbie. You know, for more than a half.
1: But the most ma or munu for more do no honor Martin Cow.
0: Oh, Bobby and Natinka. With a munu for more do no maniaji. You know, for more doa. A Saturday Missy Cura and I say off from Cisha. Name who soon say, dear. Of a manager.
1: Mame kwa pati wani me Aja pati ne Onu na yoba Eti ne Ayi Ibi ura E wani me Pati se Enkolani bi wani me nye Pati wani mwa kwa ba Na honti se
2: Yesu adumu
1: Uwe dia una yoba Uwe dia age Uwe dia nye Yumu Mwa Uwe dia babi nye be Adi tena mpani mfuwa pa Young youngest Una yoba Hey, Dimitra. Mm-hmm.
2: Vacho.
1: Una yo ba. Hey.
2: Di enti ampe ni mfone pe mkwa lana.
1: Mm-hmm.
2: Inyo e mungi na ansu.
1: Inyo mpe ni mfone gina. Inyo mungi na.
2: Ibi yana se kwa lante ya kase akule bi mkulani bi mpe toma. Tumpata. Na wa udi che na onsa na vinsu ye. Udi che. Tina mse uni penyini beku. Ensu widi yu. Penyini ni vinkwa lana.
1: Oh, de o abatwe na na muka sai na na na bi ka na
2: yanyini ay aggressive akule ay aggressive so be di kwatia kwatia de o be fratra be man so so be di no but experience bi wo ha nkola ne nyo munya ne wo munnim saa edie edie kadie a obi wo 40 years obi wo 45 years but so be mem so odi na oso be mem so odi na akwara ama
1: ojidi
2: papa
1: ojidi
2: papa
1: se pani ka se odi
2: me wo pani ni bi wo ho no ma oso be mem so odi na young boy bi so atia ka pani bi so a pani ni chen young boy no so ati aka nso
1: se pani ni ka se odi aye oso musu odi wa na ababa wa young girl a wono aso aka se wono ka so bi di wono oma
2: me wo sister pani ni bi wo ho a sister pani bi wo ho a small boy ati aka nso a opam na wonko enti ni no ai edi ni ye woni pa bi wo timi ji ne ho di se me die minim kotie di ye woni pa bi wo sa enkwala ne bi ye enkwala bone no ya kwala bone de me nyi kwala ntachi no ya kwala bone
1: na kwala bone ni se so ya de ni ntira na
2: kwala bone ni se wo ba jire jire ukuru no wo mpemama ba ma na kwala uti anye ya na ni nkafi se de obedi ba ma no e de kote na wurwura twani dodom e de wurwura nchanchan awo wo nchanchan se de obesi e de kote no no ukuru no uti anye ya o ma fi kwala bi nkwala ni bi nkwala bone
1: oba awonwa a young girl pani bi se pani de wanyini fa se wo se to ani mi se akonye si wo se kito akonye si wo betima tra konye we so
2: meti
1: badi wam na yiye
2: metimi metimi abutu akonya we mu ame ye di mi ama na yiye
1: wo mum de mu odu be wo di agura wo bebu ahwe
2: akonya ne mu odu akonya ra ho
1: mu a ho di we me se wo je wo di agura wo di bebu ahwe
2: mu hweda me mu hweda me ya kwala bone asa na me be ye pani bone
1: e ga se wo twem ho
2: me twem ho ti me wo ya kwala me ba no na so ya kwala boni ya me wo beto me panyi wo beto ma kwala boni na me de ru panyi boni eti me de na tinken sei eti na me so yo ba na wo ne be matia ye ni ye dwaman forward dem e ma wo kunu ko di akwala suko no me bi twɛ no amfa me ne na mo so me twitwa wo mpoa te be se ko ne wo ye mbe ye saka sa na ye metan eti wo benya be ma de for ba wasoro wasoro a wa ye bi agya he eh ba utrum a obem wadi ni trum
1: mhm
2: eno fontem obem wadi nanum obem wadi yensantem se ekura utimi ye wonsa sei na achikote ye no na wo de lubricant ego ho ukunu betimi adu nsantem se aman ape wabra wanya wo menses
0: e masturbation na wo ye
2: enya masturbation na wo di wanuma ye wadi wanuma ye ye wini mu nyina yasum nyina yidi
1: o sumu ya sumu de be na kwache
2: me
1: biro
2: wa me wadi masumu a
1: na wa sumu kwache me bi me wuram
2: e da man so eni ma chini
1: ege kwache ni
0: da
1: ba de re chimako
2: e da man so me say
0: e kwa me na
2: sina me say wale wo ba wo ye dwamanfo
1: wa so asumu no
2: wo ye akwala wa ye akwala bone wo ti kwati di ase
1: na se wa sumu die wa sumu
0: to kwani
1: ko kwa me na de be so
2: abrampa me say wale wo ba wo ye dwamanfo wa ye bi ejai bibia obetimi aye bibia ya stripper ya ya bobra ne bi agai etimi se ba makita me agese me kasa me mpe bi jane life ama na wonko ente saa wutimi nyi ba manfiri me nsam da because ye drew them a se me nyame mesi se kwa me fa so ama ba ma me ne ne te no wape no wo ya akola na me kunu so obefa wa kwa wo beba ba ma na wo kwa wo beba obeba bedi udi e nemu obehu se twe no bi chebi ti mese me ma no mfa ma o ma soro soro o ma bobra ni bia o ma gyae no o mo de ye eh ma mini utrum onkasa ma mini wonum onkasa ma mini unu fontem onkasa
1: young girls aba no ono de awo de wo kanu won watra be careful
2: watra
1: it won no okaso no be ko a ono be ko
2: mese me no be ko meme ba na meme awo no no be to me se mi di me kote ye na mba na be to me eti won ti me chee me da edi bi nti na wo yo ba wale fa wo ti awaliem na wo ma akole suko no ma bi e be ti okunu di no to the extent say won ti akra ne kakra na ne ho nto no adanti
0: nkra no akono
2: adanti minni me maami adamfo bia minni me maami adamfo bia ne kunu apegyan mpanifo ni bi su ya de se maami onya 55 years na na adamfo wo so so ne kunu si wo di na papa ne yeso opema beto suro ne yire opon lai bi obaye na bonten ne yire die oni ne yire ho agoro sanity
1: awo sesere yeso nu so odi na
2: eh wa tena kwotie ne so si wo di a ba bere wa watwa bra papa dai enti ye dwamanfo wo dan na wo dam nim be ma na ne ne te no entena ho nka nkyere wo kunu se wakobɔ adwaman etu ma ne ni wo di a ye dwamanfo wo dan na wo tim nim wo nya wo mense se wo kwa be fa so be ma be ma no nani agye wo be service na me nani agye enya bibia na ye sika enya bibia na ye ba wo twem na me ni wo da bi eduru me bia na won so so wa ye panim bɔne kakra te se nkwala no nkwala no
1: It's in Colano, a year, Yeno Munye, and a papa no Munye. It's in a mem, a do and penny funny me do a machine, and I say, if you are penny funny, a woman said, yea, and yea, it's in a year a moon company for Nana.
2: Papa Moonma said, yea. O Moonma said, yea. Now, about all the phone, who couldn't say, you dream you may not be maybe do our same, my bed. Edura nwume ne be me be di ma bre na me kwa adwuma na me kwa odwum na ma bre na ne ka akopam oyai afi na no be keka ne se mebre kwote ye ne da wa settle wa bre di na ho ntowei tena no so na civila de bi utwenim de di kwote ye na ho ntow na de nsem yi wo ano saa etu okwa abonte a sa die na akora ne kobie twenim ama be ma na da yaya na wa de be ma ne tena konya we mu bi ama be ma kwote ye sipo Oko sina kwatie na ma ukunu no se di akola ni ko di kwatie no no ukunu no ti anya yo be fia ntokwa ntokwa sa wawali ebegu mi nya be makwala ntanie wati ase e wapo ahwene papa egu wasene ahwene ane board den e di egu wasene utwe ya ye kama kama kama kama kama eti buda wana be ma ni be so mu no enche ma be ma ne kra me so mu ansa ye ni ye wa wa dia ye ni ya wa wa dia bi enti na wawale awi na kyan be ma nam ha ade kyen oba nam ha da bia problems wa bra kwotie wa wo dia
1: ye kasa o kameka se ma ba wane ya do ka se jeni jeni ene sa jeni jeni o jisi bi o
2: papa bi o
1: ma ba wane
2: eh ene nkwala no
1: wo eh
2: o mo twe no in fact oh quarantine me ka se mpa
1: eh
2: nkwala no twe no oh ebi mo ewo min ka se o munyina nkwala ni bi Unse obi wo ha akola bi wo infection no e ba no so a wo de ne metriti a cha metriti mi ni mo young girl bi a ono a be mo ne ko da wo sister mi hu akato a ye ka akato a mi de me ko tiwura akora ne twa ni mpie ye no enye ma yi ye pie no e mi se ni mu nyina dole mole nti twa we ko da wo ko di twa papa wo ko di twa papa wo di twa papa e ye panyi ne so na sa dia we ba no ho a entempa na wo so a no Once na ho ene nkwala no so so ye pension aye maame no me nya 16 years na maame dwale me ye pension a maame na e kire wo sey fa won se wura wura we won sa we fa wura wase
1: fa wura twem
2: fa wura wu chenim kukuru mu ye fa chinim yi fi bi e wo mfirima na o mo se amfe ense nwura ye twe
1: ene so fo binita se na wo to no mo se o fa won sa en horo wu twem na wo de bu so de gumo na O ma me wo ne ka de twem ye fi ze aka wo
2: wo e kire wo na wo de ne nsa ne wo hu ne twen ani sei iti be ma ntuko tie ni firi ma aka so nyi ne num kura wanyi because e bon
0: yo mu nyina
2: na mse ma ko ma ko nyi mu nyina quarantine enti no ye me ka ni nyina ko sise wo yo ba na be ma tisika wale wa susu mfa nsam yi wo hu ano eduru me bi ahwepono hwepono hwepono hwepono ah Pono na ebu mi fun su edru anwume na me kwa me da ho a ememe ye omukote susun ememe omutwa fichiri fichiri eme che se wa utim do twaba na exercise udi lubricant gu twaba iso na do sane na mani na e poshe ba na ade bi se twaba ne anu ho no na e poshe na wo de ye pono first time bi na e poshe we su de da bi one be me ni agro o ma be man hwe bi wo fre ukuru me ha de
1: E ti pono weye na se nye.
2: Eye pa pa pa pa pa pa.
1: Pono ye.
2: Eye pa pa e kenye die. Pono e kenye die. Pono no e kenye die.
1: Ade ti na de wan ka so hunye wo die na ti wo obi die obi di na beso hwe.
2: Se se se me ye me die so camera si soa na a pia bonten. E ti nkofo die leak ne no abi ne be hwene so die die die wo dem. E ti se me me be ma me ne wo ti me ne wo na ti a se kuna. Pono no minya bia me forward ama wo se be me na shade e ene wo ba sei ne be koso wo dem wo sei ene be koso wo dem wo
0: e je ma so aggressive
2: ah me ma wadwene ma me me ka to wadwem se wo fira dwuma e ba no fa se wutim se na me be di twɛ na me be di twɛ no so adi ne ye sanity eti wo yɔ ba na sa na e ma we nyina adu me bia na wo kuri di enkomo na na wo di me ba me twem eye me de me ho ba no be ma no se me ho ba no se me ka kire wo so sian ene de bia ho ba ya kan na me mie mu ye mu ni di enkomo na mu nya ntokwa hunu
1: communication
2: officer
1: Colatan, Punoya, and Papa, and I said,
0: Puno de
1: Quabin, the first year.
0: Puno, say be on Quana, what he? Nasa be a whoa, how be a Mahapuna, and my house of tea.
1: We put a mouth house of tea,
0: sir. It be an ammo, how be woman moo. Miss him, Cousin Munchero, Moshana Panaco Tommy, I want tea.
2: Abbey,
0: into me, Hippuno. If Hippuno, I may have a woman moo. A free moo.
2: Sanity.
0: Obakase ohepo no a eyebone. Obakase ohepo no a eyebone. Poro nye bone. Wo na eyebone mo ame enye bone ma me. Se biwa mo how na me how no so. Na se me kache jama so se biya how we le kita me. Na beto na bonte he ni gaga igna we le kita na how ni ania. Na ko ohepo no a me how so ati.
2: Babo wa mempo.
0: Nti no me be ka me how nche wo na ko ohepo no. Ti ponu de eboa.
1: Pone de bois
0: bois
1: et j'étais où ya
0: où
1: ya bia na ofonso
0: ni wahwe
1: na ahwe na ofonso
0: wahwe
1: et wo hono ma na pani ti wo na wo hwe pono ofonso
0: ofonso
2: nya chwa
1: et di enu na ma enkola ne ahwe edi asua edi na na
0: ko se wo ko school you trade in your practicals nto sue trade na na wo be practicals wo bonti so ye wo sue trade nko na wo practicals a onye perfect
2: ebi
0: to share trade new year so we practical some abonte o se dumo na o sua e no we
2: person ni
0: ti ponu di aye
2: ah
0: ponu we ka ponu ni bia na menu suma odo o hum ponu di e boa
2: the platform me fe be muguma na
1: he ma me pisa debut enti sa yon yon guest na ya na edie na omudi enji no omusua e wo ponu num na omri e ba na se omu akasa na esua na
0: osu obu ha obu ha on sue on download ponu on phone so
2: obu
0: sue na school e bia na na fubia ko ye bi abonte nti onya abadom atri ababe ka ni nyina ho
2: sa
0: se me ko ye mc on so wako wako try the practicals to ko sue o abonte to sue no e perfect a na ka ni nyina empu tu ma no odutum
1: kola tan wo sue young girl na di wa mo sue pain
0: o mi sue pain so me ho po pain
1: Hopoi,
0: me hopoi pa. So pa de mi fida. Je pouli me hopoi.
1: Kwambe na ma hopoi.
0: Fisa mo se bebe madu no. Eh fine na madu.
1: Yes. Obisa mo se bebe madu ni.
0: Eh fine na madu.
1: Ke ni madu.
0: Se na ni je na broso.
1: Na ni je na broso. Kwambe na fa so ma ni je ni broso.
0: Onya botre.
1: Mhm.
0: E so bebe mo se. E bo anu no lekin. Ta fra no no sa de me shwa badi agro.
1: Mhm.
0: Shwa de mi no di agro. I said, "Odi, we push out there on the same side. No, let me show you boom, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku, kuku.
1: On show you boom. No, we show you.
0: Huh. Now, my dear, you need to show me your aira. So, let me have you. So, yeah, me say, no, let me have free mumu. We say, maybe I'm doing. Fine, I'm doing. So, now, you're not brosso.
2: You're not brosso.
0: What did I say? Do go show your baby or num. How is it faster for quarter one? We say you got to buy. Can you got? Near pocket.
1: Uh huh."
0: Ya chemu tu
1: eh
0: ke tin se na na o fe no se na o ye me
2: fe o kote na me
0: se fe o kote na se na me hop e mu se kai se ni je o baby
1: e kwa ben ma kwa o party kwa ben ne fa so fe o ba be ma kote hu
2: e da man so kote ye no wo de se wanu ma ye wo se ni frika tre ma na so e bi wanu kote ye no te che ma ne da te na no na di dia tell me nya bibian ka me the example wo di dia tena no akone abasa kwote ne da wano no now the wo ketema no wo di dia tena no akone abasa ta fre kwote na no
1: yo ketema no e ma ma fo we omo mo yo tiktok no me che mo yo tiktok wo se kwa e fast wa ye de fe e ye ketema ye de fe kwote ho no wo se ketema no kwa ni me pese me hwe ade kwa kwan ben ni e fast so
2: ketema
1: ni ehe
2: e na kwote ni ni etie ni
0: what the phone ring na no
2: aha aha ka tire mane na kwotie na no ena de be massage kwotie no wudi wura wu minim na wuyi pie wudi wura omnim go omnim twa na nsuo ni ba ase flames kakra beba na de afa kwotie no na nam kwotie na no saa nam kwotie na no be fa no hwe anase ho no ese sa ba no egu anum na na ebusuan munye jwa mafo wade mate
0: wache ayi kwa chie mfu unye adi wa kwa chie mfu
2: miye ade papa
0: unye adi wa kwa chie mfu
2: miye ade papa papa
0: wache sene
2: usi mfu wate mwa mene udan ubeye ubeye nsama nsia mame
0: ayi
2: ubeye nsama udi opa ye mfanto so
0: unye adi wa kwa chie mfu
2: misre gana abanse
0: unye adi wa kwa chie mfu because sene usi ye kwa mche makuma kwa nyase
2: papa
0: Chere me tafi kwa tie
2: ono.
0: Onye adi o kwa tie ono.
2: Onye bi afan semenum. Me pese mi nyadi e bi di semenum.
0: Onye se kwa tie ono. Eye ntini.
2: Eye ntini.
0: Ena anana so. Obi ane ne die. Obi. Drink na ze. Kawana wa soro si ne. Obi di ono obi di e son pa. Obi su di e son.
2: Eye bi.
0: Inti unye abotre. Na wata fre anona. Anona hiya.
2: Sa.
0: Enye. Fu.
2: Udi gura u minimu kakraka.
0: Anona hiya. Testing na ya no
2: sanity
0: tunya bo trese tafra no no na no so no tafra so a we katra ma no fa no na se ofe no o tafra no we katra ma fa chiri se ya besia ase de ofe no e no se o tafra kote ya no no bu su o bo nya mo tede nyina se ne minimum so re sha o se ya no se na so se no ho ne resa resa aso pan no ho no ya se line sibi ho a ho ya
1: wo ni mu
0: do benya what said ho no afa ho no sa ma o taste a different when you show say the fire e so say say na o taste be different change say what the one no say aso oh what say o yin say ya no no be so a o din na be say minimum no yi no pie no yi do bi na kwa fa so ya dey different na ma kwete
2: o ketre ma so eda
1: ma mi bi say we say a man be say, what be the condom set, quartier, no attafre, a woman.
2: And yet,
1: and I said, O better for quartier and Cassa about condoms and DNA, Conantan.
0: What a from street, a yet or condom mission.
2: Bam.
0: So the condom was shabema,
1: the quartier,
0: when you taste the beer, when you taste the beer. Rena, Namanacatano, what a for a de question in Robesham. What I say? Intiama, oo, Bemana, I was adding. Se ko pa mo wa na se woni pressure mo se wi ase de
2: mo nyina esa ne
1: but de ti na ma ne bi wono ma condom no o mo de condom se ase na matter for ho de bi ntra
2: pa mi de mi mi si su mi hu bi da na mi ntibi wo ma sum da se kwote ye no condom se wona wota fre ho
1: o ti bi da
2: da bi da bi da da ta fre
0: ho se ko condom kwa yi wo ho
2: ayo wo ho
1: ayo wo ho ya ti bi nim e ma bi wono ma wono se wo de condom e sha sha na wota matter fre
2: ho da bi da bi da bi ya
0: e be na wo be ma pastor fra e be na wo be ma no e bi a wo kwote ni be na sense na wo ho no wo mpe ti ni yo e be na wo he wo be ma na sense na wo be ma no wo mpe
2: obi si wa ye bi
0: da ntino ba yisu
2: obi si wa ye bi da no obi a cho TikTok no
1: obi si wa ye bi da
2: ai wo si wa ye bi da ra wo si wa ye bi da
0: ntino e depend obi a ne de condom akase mu chemicals on into the year be ma ne nya taste
2: da bi
0: so be no be we na re no
2: pe na maka nam
0: nam na ngasa kasa be
2: e na won kanam
0: obi a ne obi a kon fo so obi a ne de se wo ye be ma na se ye no re ma wa woni ji
2: no kure
0: se un se enam na ru na mu enam no ru na mu na ntisu ka kraire e sa sa fa mu
2: ba na no ye wet
1: obi afi afi won ma ho apapen
0: o bebere kwa
2: ko ti ajo che kwa beti na chi ama no
0: ma bebere ya fi me kwa chon ho ba e jo so sare me jo so ayi no
1: ana tun wani twe no
0: ah ano ano kwa na kwa se wudi twe no ya fi kwoti ano e de he de o to be ye wono de o to
2: be ma ni ati ano o kantam
0: o to be ye wono ne unan unan be ye wono o fa e de kwa se wudi twe
2: ba
0: taste different
1: you the dead ah fuck yes dead part what for be ma kwetu
2: papa o tie na no nko a de massage ko tie na no atena no sa massage a na di wuram na wuyi na di wuram na yi na massage a no na won sekita no fo na no enye se ko tie no nko a hye won mu se me ma no se no omo no fo no bebre osono fo na no ya na eni de
1: ehe
2: iti ko ti eni se menu mu no the same time na me kura no fo na no me masaje no fo na no sa ube hu ana ne be ma no se e be ba ne be ma ne timi ya denden den wo hu se e be ba
0: bad one
2: iti ni awu ye bia na wa yire ho se
0: oye ni
2: uye ni ye se be ma kura ko ti se wonum na wo twetwe ko ti eni se wonum na edi akwani aba na utimi se baby I would do not send a bear man I a ding. I feel in some I walk a beer day. And some I walk a beer day, and now we eat all. And I condom nigh the shakot yon. And Sanny at a friend, dear me, will be that. But me only said, Baby will dee cha. What is your man on one bass? I will try any da. It will be what to make us a mamma condom cacra, Namini cacra. Because what is your man on Baba?
1: But after a minute, I say, I dear, which is so no barbed out, one woman doggy. Eti wende ni unye huu ndogi nane bale tu sepe wasi ni kwa tikula jibingu na mkwana mwamba
2: wabepe
1: ane wasi ni
0: ene ndia beme bia ya mawa doko kwa wapapa isi ya
1: wabepe enye mema ina weyubia weye drone ipa wasi adia winti mikwana wabaa neto suwa sama ndogi
2: wasi
1: wasi wadi babe shemu unye huu tuwana ma ya we want to offer him from Holland and Wamba. It was one day on Pokras or no Babish and Soman Dog. Go see them,
0: them, nyembe me bia na woman dogia
2: ni beje
0: wo de man na no mebe si ya
2: no be pe ene obi wo sokwa wo daya ya wo daya wo nya ma na ye omu ho ni so na wo de kwatie ni hyetwe ni ma obu ni pa 1 2 3 wo nsa na wo be pe
0: be ma bia so be ba e bia na e ni je mro so
2: e ti e me me di omu ho ba ntentem ya na e di
0: e ni je mro so o wo
2: e e ni amunyi mutu e ni e twene sa ye
0: mo de ni pa no ndida ni fail do be di di e ene je mno so no be pomo na waba
1: aye en tempen wo pa na se
2: se danya obi mi be wana ada
0: fana se bia party mi ni party wo sisi ya no na me fam ho ka pa da face dia me nya party no e be ah ti me pa na me nya ade wi e wo be ma bia tirim e me pa na me nya
2: ade wi se wa bere nya
0: ase ha ntino wo de ma me a mi ni tete mi so wo be ba o pomo me moka se die no kuse na de enko fi no fa mame I say, eh me say, nti me pa mini
1: bauni.
0: Aje I say,
1: ana sa bi na be down pa us.
0: Sa. The sea ho be sea. The second round no there. I go check in kon.
2: E jina so sa.
0: Din din din din din.
2: Ba mi ke
0: so de. Oho odene.
2: So obi di mi gidi gidi.
0: So fa ze ni ade twene mama o pa ru ko te be she mu de. So wan kan ti mu pa. Ko be sea.
1: Abra ti bia. O ti fa ti do ta. Es na o yare na ko. Aye tutu lai awa dum dum tutu lai na akofa oba baako doko sai ne so obo atwane chee pa okutia tu
0: okoha na okoha
1: dabi oso oso kuturas and again ejie bai na akwane ho mai afena gani kemu ho numa afoso juice ka ne ko sai ma sene akọ I say dam ya wan de panie
0: ndele ba
1: ejie yes ejie ne ho ma
2: ni su gri gri gri gri gri
1: ne homa enti wo bon ti sadi eyi ne na akwa no so o e na mesa sabi na dwene mu kakra aka ne kakra ni jine de wa ye no wo hunu de e de wo ye eyi no ai o onu ye omuta abunu omuta abunu aha omuta abunu enti aye me bo me pese me back back say e maba one young girls na ya na omutimi ma epanifo ndu mutu kwan e ye twene na ye omude e panifo ni de e kwa mo faso ejenje ni wo mo e ti na ma panifo ni ani ji wo mo se panifo because party do say e e wa fo ni yade e
2: panibi ni mkoti e dipa
0: e e ne ma mienu one oba no ho akono akola no ne ho akono di panimi ori ni pia felie ni ni mu ne ho akono ke bi ho akono a ne ho akono two onimdie panimi ni bre kora na tamo benya mapanmu no adandan no so le ko so to fran pam na wo che no benya mra adandan no ndi je panmu mi e ba kwana no ka enye ne pe enye ne fort de kwana ne yeno no benyu mu timye ne sadie de bi ti kwana ne bu ha ko mo ha ho mate in Canada.
1: Ababa wabi asemo kachere me o se bra. Se me no kwade na so kudimia. We di kra wie no kra no. Me de ta obobo nsu. Na da ona be pa ho.
2: Ade wo yiri mo yiri no munye mo.
1: O jase mo kan ye. O se o se pani bi o se. O se ai. O se me de ta obobo nsu. Na mo to abre no. Na ma o de akobo nsu. Na o de ba to so. Na me de ape pa ro ama. Ho nyina na.
0: Unya di twewi na ho ba. Difrete. Nti de tawo ko bonsum beto so a fifinya beti akọ o sa tam no woni gi aban ho so
1: ade tina man panimfo
0: no
1: nti menye
0: uzo no wono so no so abre
2: ono antena che
0: ono abre udi ni wi ono abre o metete say 1840 mark american car mark che musi na mehuni sa
1: ejitu na mehuni
0: tete
2: abre
0: wa abre to be de jawo akọla so wonya mbre afi no sisi no ho to ata ko tun so e pa ho
2: no mu adi witofe
0: o di ase owi owi a
1: witofe ka ho
2: eh and I guess in di witofe di kwati o
0: di owi a town town o reba tusi sechi amam o chena do se di enkra ba sa pija ni mu o pa so me bo a o di twa wi a fa town tun siom na fa fa twa o sisi asene di o akote be sa brim biom
1: oh
0: di twa wi na ta wa tun siom pipa ho nyina wi a ana ko ti se dodi ya sha wase na ohro ho na je bibi ohro ho na fata o tun so fo bu isi na okoda wa chai o 20 to 30 minutes ko te be sa abrim anon na kwa na ji impenifo na title no na particular se mi se onpeni obi a akola bi ntini hu jai akola no pebre
2: sure
1: akola no pebre
0: debi akola no pebre se ko di panimu na se panimu ani dia ka won se bi akoro ko china na obaba na e na odio ne si won se mra be di ya fere no ma na odio ne be di bi o on pebre
2: e
0: da so pebre a kuno ko edu ba sho ba o dise pe ni mu ma ba sho de a ka hun se e di na odi di ma me no wo ho re ne bro ma me ne so we young boy nti mo je na wo mu nu ma me ne se mo je ma me no nya bi nti wo di na o di ni am na ni age nti o no odio ne ma ho e de ato
2: what in here din yi
0: sa
2: okay
0: wonu aduane e bibi kakra mo
2: na mo din yi eno so ho
0: in semia me meni abri se me pebra bi abono ohun ma me no sa don nya mame
1: atu ngodi abrewa
0: dabi ah mo kanyam sem
1: won mo kanyam sem ah wodi me di abrewa de
0: ka mo kanyam sem
1: mo kanyam sem
0: ah na ma tesi bi no abrewom
1: ah
0: tesi bi ani abrewom
1: but man bi su ya dem na fo bi ya di o
0: ofa
1: baba wa e bi odi ma o nye be 40 45 god money wa
0: nya abrewa no no
2: ana
1: mpeni o na bi se ye nya abrewa ye ti ko fa abrewa ti se bi o 95 years e ko fa no 95 years
0: sa 45 fra o kan e se obi ampe e so akodi
2: eh
1: ah 45 obi ampe
0: ah kwala se me tu esia se se se se mambe wale a wo ko ye jo 45 e so akodi ma ko aye na obi anka me hono na jama twa kra no na me asa aye no ka sa aponchin kwan no ni pa manum
1: 45 to 50 years
0: ofa so akodi
2: se me ma fam ho adwene
0: eh so akodi
2: 45
1: to 50 years no so
0: akodi ni pa manum ma twa lo ka ne bia manum to so me pen kwan bia fo banum no na ma tam de ko
2: wow
0: ba ko no me di kwa no anye me nya test bia wo
1: wone ka kire wo e ma ba na manyi ayi minim ge bia
0: unshia kola bia wo age of 20 ko 25 do obaye woni obaye ni padua ama wono na hutu ato o
2: panyini bi nso betimi ayo
0: hutu ato ho na ntua ntua o na 40 years na body na bre
2: eh atani na wudi e se quarantine
0: ndi motem
2: quarantine
0: woni na I say ayi tam na nua ka wo so no mo shaker
2: eh aka 4 years o ni menya 40 years e busu afo
0: mo shaker e kwa mo shaker se e kwa so so kan e ko normal e so se ni wo so mo se kan e ko normal e so na wo so gagagagagag mo to sin yae mre
2: eh
1: leke so ya baba wa so di ho asa na ko ba bere wo
0: ah
2: when ni hu dia wunya kwate ni bi ni o ya wu
0: ntin tempa no be me ka so be wale wa men se me mre o woni mre o 18 20 ni bi so be wale wa ma pepre wona ko wale o o 20 36 e ko 40 Oh.
2: Yeah, wa ya wale ya jana swae.
0: Pa pa ka ka fra. Swae
2: ya swae. Yeah, wale ya jana swae.
0: Yes, for di.
2: Hey, kwalanta wo na mpo bi pe o.
0: Nipo na
2: o. Fo ya pam wo mu ye gate ya
0: chi. Nipo na ope no.
2: Hmm.
0: Onye age of 30.
2: Da bi me mpe kura.
0: Into wo.
2: Da bi me pade.
0: Wo age no.
2: Me 36 no me pe be ma 40 plus.
0: Mhm. Wo age no.
2: 40 plus. 40
0: plus ko 50 ko 60.
2: 60 so me mpe.
0: Who age you know? Who pair a age of 40 ecosystem?
2: Hey,
0: what I say?
2: Valentine.
0: Me and your mother and my sister, me probably not na dead dear my mum. We move do. No change. We not so share the minimum 2 months. Me ah offer 50 days.
2: Abraham, pami go be
1: 50.
2: Be my 30 years. I walo oba ayi. 30 years. I walo oba 35 years. 40 years. Me minimum be 35 years. I walo oba 40 years. And no swear.
0: Obano was saying.
2: And no swear.
0: Obano was saying.
2: Obano 40 years. Bema 35 years a while. And no swear.
0: Bema
2: no swear. And then I will be a new. And no swear.
0: Bema na. Wawale
2: studio.
0: So Obano 40 years. So Bema na wawale oba. Bema Obano wawale oba 35 years. Obano sika and ko Bema no hodi.
2: Ni Obano sika bi Obano ni
1: kapo.
2: Bema na wa twuma.
0: Sa
2: Bema na the age and number ma omo.
0: Sa Bema no. Sabe mano, oyo ba no ade a hwasa wosa. Se me boa. Sabe mano, hwasa wosa. Ti o bunu mu anyim sika, anyim sika. Anyim wosa sika, anyim sika. Se wo ti sika oyo ba wo ade se e dia wo kana. Muz ah, e kada manim, e kada. Ti be mano tunu ho dwene. E kada manim, e kada manim,
1: e kada wani.
0: E kada manim. Da be na metua, da be na metua.
1: Ah, like I said. So ko to se be mane sa. Nato ya
0: ngi sika anyeni sika
1: yedi sika
0: bani sika
1: bani sika
0: so sa anyema hodi
1: anyema hodi yedi sika
0: anyema sika anyema hodi no what to point no sa giri
2: eya
0: sa be mo di sika be kwasa age now party kan no o so no odwene e da be me checka you
1: academy
0: da ben academy e rande na o fu mo bia ma wedding bi o eh na me ma be wan ko age of 50 plus 40 plus. Ah, we are fire so I could call you, call wedding, I will be more. Kikan, a far fetch, I could
2: be 40 years of four moon, you. Who met here?
0: Fortune, I could walk upon an old woman. What's a turn up? Okufiakoda.
2: Say, dear.
1: It is a nigger say, young girls, and now, a bad to see, and now, a free 18, 19, 20, 21, 22,
0: 20. No. A man of what? No.
2: Some of them, my mother.
1: Oh, the 40 no. Oh, dia to onje
0: ne ade. Ano dia, ano dia me pe dia ya ade. E dia so ma dia so. Ya tete ma dwendwen so.
2: Ya te.
0: Ofo mu mu da, nkonkonkon ko no. O yi ne hu se no fo ano a. Black na da ano ase kura.
2: Ebi so dia te agu. Obi nso o 16 years no fo ase chele wate.
0: Dia te agu no no no o dia ye.
2: Ah, enkwala ne to mu nyina ade na eni ta
0: na. Ma no no no o dia ye. Miss of America Canada.
2: Na panyi twa ne wadi.
0: En case en peniforme, en case en peniforme change you. En peniforme che de ye. Na be modulu de, ma bre monko monji ma kaka.
2: Monko pension na so.
0: Monko pension na amra. Se leg na ebo.
2: Ye no mo hefo ni yakwa.
0: Leg na ebo no. Edu ba bia, se o retire o. Se ma retire. O pum po se de retire leg na bring na so many. Se o retire na kwa na ba. Nkwa no ho akono. From in Canada, I go say, "Colonel, the
2: Can you be so bad to a few true mamma?
0: Yeah,
2: do papa.
0: Wasumu, Mumbayan.
2: Yeah, dear. Now, what you were still having done, Yame.
0: That
2: could
0: have what you
2: might
0: do. I could have to meet me. Now, I had the other to be free. Oh, yeah, my food.
2: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. ana kaso fa kwa ba sirwi wi sa na de da de da ba hi
1: ah leke ze 44 no o pam mo
0: o ma fu me pam wo mo
2: wo si enko pension me su mi nya
0: mo ko retire
2: me nka ho
0: o mo ko retire na nkula no mbra o mo ko retire na nkula no mbra nkula no fa ko no fa
1: eh I'm going to come at you for home now. I'm going to go to the gym. 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322 0322
3: 0323 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823 0823
1: Tafo. I didn't tina a year and more pet and member one day mintra.
3: Your
1: plan and
3: coming.
1: I say,
3: your
1: plan and coming. On a call and dying. I said, and pretty funnel among way home. Maybe also who was 50 years?
3: Oh yeah.
1: And I better calculate.
3: I said 20 years, 25 years.
1: Ah, oh, okay. Oh, per 20-25 years. Aha, what the upper Omo Manini, Omani Fit Cap a bear
3: 35 40.
1: Open 35 to 40. Echo,
3: yeah,
1: I'm on money. I'm on money. I'm on the
3: idea.
1: It is a sir and Colano Omini Midi Jump and for the Nimidi sound. And call 25. Okay, let us see if you're far from me. What do you want to do? Okay, hello?
4: Hello?
1: Yeah, but you're not here. Hello. Hello. Let me. I took up my phone from me. Hello. Hello. Yeah, but you want to be
5: next
1: year?
5: What's
1: your name?
5: Marcus,
1: okay, Marcus, my meet you. Marcus.
5: Thirty-four years.
1: Okay. Marcus, after me na ola we ni muniye na minti wa ine kwa sana utiwa samani ya mi departo 34 na minti de o county 40 bi bin minti de kahu. Why? It is after me. Is I'm a feeling like you can get you. What from mommy? Far from mommy, 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581 0323083581